kai sunna yung katakht ta kong kutamaa ikhpak. Nakukuyu sutayukhune. Akkaayak ningshukak kaimumi nakukuyu tingshput. Yul khutfut nakuk suki pin nakhtukut maai. Awali saput hukassat. Taang akun pili, in ruksuhtun pili, kuing ruksuhtun pili. Kassat awali saksuki. At num yung tsakkasa, kassat ka asaita. Siuht sluta, taang akmukhtit ko asaita hwangkutun. Kassukkaan kriyakht tagluta, kuing ruksuk. Kuingishwakput. Kina awali saqfailim tu. Kwankut nukatintang vakkasta. Tkaan kwanik kaya gawkan. Iksumak sabing ngaitatna. Pitsulgan kalakhtama. Kituum kalakhfailim ta. Ang kutukat ng tangwakas na tiyum. Kinawali sa kusknagong pangkutatagwa.